0: Impulsive Josie.
1: Ka 2023 ene le dinyawe tse 14 fela. 14 cases tse jwalo mo ile ngore motho o ya belaellwa hore lefu le bile teng ka lebaka la hore ona le seabo lefung la monga insurance hobane e le yena beneficiary e le yena motho a tla fumana moputsonyana o itseng. Ke a hopola o kile ba lenyewe nngwe tumeng tjena le hana jwale ntse tswela pele ke a dumela ya kapa ke Roseline Ausio kapa ke mang ka Tshwane ka mona. Jwale dinyewe tse di ne di le 14 ka 2023, 2024 ha e kena fela kha se di le 38. Kore o so bona kore dinyoloa ka sekgatlha se jwang, kore ke ntho e ka reng e se batla ehlile e kena fashion ngwana jwale. Ha o kena fela o ba le life policy bophelo ba hao bokotsing. Ha o sa tseba le rona o tshwanetse o tshepe mang hobane bona bana ba lelapa la hao bao ba kentseng ore e be bona ke bona ba o qetang. Nna ka nnete di-life policy tse e ka ba tsona sesosa-sosa sa hore batho ba be ba bolaiwe ke malapa a bona. Noto 0-5-3-9-9-8-6. Batho ba basweu ba bala ditšhelete, rona re bala ditopo. O tsholo .9 le yena a kena kwano mona a re.
2: Ka nnete ngwaneso, batho ba batsho re bala ditopo, re bala dipolao, batho ba bohlale ba bala ditšhelete. Bakgoba bala ditšhelete ngwaneso, rona re bala ditopo.
1: Yes, ke nnete.
2: A shimpi taba ya Afrika Borwa a se Olivene fela le Alexander kore go tshwana fela. Makeišeneng mona ntate ke semphete ke o fete go phadisanwa ka o bolaya. Batho kore ba tshwere ke tlala, ba tshwarela ke tlala godimo ga bana ba bangwe. Motho o tlhoka plane ya go dira tšhelete ka tsela ya maleba, o bona gore plane a tsenelele motho a mmolae kapo a tenege ha se tse a utlwa a tauwe mola be se tsa bolae. Ngwaneso re tlhoka hang plan.
1: Ao ngwaneso, taba tse bohloko, ditaba tse seng monate fela ke ka mokgwa bophelo bo leng ka teng hona jwale.

0: 011 Radio. The finest online stream. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Time for a word of power, grace, and transformation. Welcome to the Spiritual Corner on 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Aki dumedise, me aki dumedise, huena, sebodi saka, kebo mangete, me aki dumedise, lo humamamedi yaitatang, wasitation isa 011, the pulse of Josie, me, keleboha, letzatsi la kajeno, relebohe modimo. Ya ntseng a re bolokile re kala beke entsha ka baka la mogau wa gae mme le tsotlhe tse modimo a ntseng a re boloketse tsona ngwane se ya rategang le letsatsi la ka jeno e santsane e le modimo go tsotlhe tseo a re bolokileng go tsona re tsamaile mme re kgweding ya leshome ke ka baka la mogau fela re di tsamaile dikgwedi mme re kgweding ya leshome mme re a leboga ke a tshepa le wena mangethe o bile na le mafelo a monate a beke mme a e kgutsitseng mme le ba mamedi ba rona gwa fela gwa ba jalo ngwane se ya rategang kgwedi ena ke kgwedi e begetsweng ka thoko e le tlhokomediso ka tshwaetso ya matswele e leng yona breast cancer mmogo le mahloko a kelelo mental illness mme le tsatsing la ka jeno ke kgweletso ya ka gore re tle re tlhokomedise mme re tshietse botlhe bana ba borona mme ba seke ba iphumana ka re ga ba solola mme re ntse re le teng mme ga re qalege mangethe ngwaneso re meme modimo le momameding modimo ntata rona ya magodimong re a leboga tsatsi la kajeno modimo re qala beke letsatsi la mantaga ntata rona ya halalelang re sa tlhompho le tlotla yotlhe go wena re leboga ka paballo le tshireletso ya ga modimo modimo ne re ka baeng ka ntle go wena ga re sa baballwe ke wena modimo ka gore sireleditse jehofa ya mosa ya halalelang ra bona bogolo ba gago ra se bona sefatlhego sa gago ntate ya maatla otlhe o tsamaele le rona modimo ya halalelang re re modimo ga o na ya tshwanang le wena mme ke wena ya tlang go phamiswa le gona go bokwa ka metlha le metlha jehofa ya halalelang le letsatsi la ka jeno modimo a ka ga re tlo qala tshebeletso ena modimo ya halalelang re bega wena ka pele mme rona re tle ka morago re phamisa wena modimo rona re tle re kokobale gobane ke wena fela ke wena ya bokwang ka metlha le metlha ke ka gona o bokwa o le modimo ntate modimo morra modimo moya o halalelang o bokwa gararo empa o le modimo o le mong re a leboga modimo lentswe la gago letsatsi la ka jeno le tlang go bulwa modimo ya halalelang a kwa lefe maatla ntata rona ya halalelang o tlo re thuse modimo wa ka re tere le toloke modimo ya halalelang le tle le sebetse bathong ba gago jehofa maatla otlhe mme modimo wa ka le tle le tswe modimo wa ka le tle le ntse mosebetsi jehofa ntata rona halalelang mme go ba kula modimo wa ka e tle be setlhare go ba lapileng e tle be dijo mme go ba nyorilweng e tle be seno re a leboga la gao le jalo modimo wa ka re bega mo mamedi wa station ntate ya maatla otlhe o tlo mo baballe o tlo mo seke ntate ya mosalang re a leboga la gao le jalo mabitso ke ya mararo ke la ntate ke la mora ke la moya o halalelang amen bana beso ba rateileng tlo nna lo lona re tla re fumane lentswe la rona letsatsing lena la ka jeno re le fumana bukeng ya Johanne kwa bohlano kgaolo ke ya botshelela go ya fihla go ya bosupa mme ga e fumaneile e ba lega ka tsela kena Jesu ha a mmona a sekame mme a tseba gobane e se le nako e telele a kula a re go yena na o rata go fola na ya kulang a mo araba a re morena ga ke na motho ya nkenyang letsheng ga metsi a sa tswa fuduwa kere ke sa tla kena teng e mong a theohele pele go nna e felela ga kana palo ya rona ya lentswe letsatsing lena la ka jeno ngwaneso ya rategang re kopana le Jesu letsheng la Bethsaida mao Jesu ha fihla a tseba gobane go ne go na le motho ya dutseng teng ka nako e telele motho ya sekame gona mono go se motho ya mo kenyang ka gare o letsha e re ga lengeloi le fitlha le tla le fuduwa metsi yena go ne go sena motho ya mobe ya monkang a mo isa teng letsheng ka baka la bofokodi ba gae go kula ga gae empa re kopana nakong ya gona jwale ha re fue lebitso la monna ona gore ke mang lebitso la gae le gore o tswa a le o kae teng empa re kopana le taba e reng monna eno o ne a sekame gona teng mono e ne se e le nako e telele e ne se e le nako e telele a ntse a sekame mono e ne e ka ba dilemo tse masome a mararo a metso e robedi 38 years a dutse moo a ntse a kula Jesu ha fitlha a mmona a re go yena
3: ana monna o rata o folana ya kulang a mo araba aramorena ha ke na motho ya nkenyang letseng ke khathatsa o seng ha ka jeno ke motho ya kutsing nako e telele ho sna motho ha o feel yana ya mutlwelang bohloko ere ha batho ba matha lenyelo e ha le fihla le qeta ho fuduwa le tshaba kena ka hare ho letsalena hone ho sna motho ha o feel yana ya mutlwelang bohloko ya ka mo kenya empa re kopana le Jesu letsatsi la ka jeno ha fihla a tseba ho bane ene sele nako e telele monana a kula Jesu a re ho yana ana o rata folana ke khathatsa ke taba ya motho ya kulang ya arabang ka ba ka la kulang are morena ha ke la motho ya nkelam re kopana kgweding ena e be hetse nthoko ele tlokomediso ya tshwaetso ya mofetse wa matswele le bohloko ba kelello ke kgathatswa ke motho ya kutse nako e telele gobane go kula go etsa motho a latlhelwa ke kelello go kula go etsa motho a felelwa ke tshepo go kula go etsa motho a tlhoke gore a kareng obang gobane go ya babela mmeleng wa gae ngwaneso ya ratega ke kgathatswa ke motho ya feleye ya fela tsenke tsapo motho tsatsela ka jeno ya kulang ha mo araba o mo araba ara kena motho ya ka nkenyang ka ro letsa Jesu ha mo botsa hore ana hore o di tsina kwe telele jwana o sa kere ka ro letsa empa manna yona ka ba ka laola hlalwa ke kelalo khoeng ena eo ka yona re hlokomedisa ka lefu ka mafuatlho a kelello re kopana le monna a latlhetswe ke kelello a sa tsebora kareng a bolelela Jesu motho ya latlhetsweng ke kelello gana condition ya gae ga ya tsitsa condition ya gae ga e gantle condition ya gae e batla e ferekana manna yona a re go Jesu ga ke na motho ya nkenyang ka letsheng o ya resena monna yona empa Jesu o mo botsitse potso a na o rata o fola monna yona ga sana tshepo empa re kopana letsatsi la ka jeno le Jesu a tla go yena o re go yena monna a na o rata o fola monna yona ga mo araba o re ga metsi a sa tswa fudwa ke re ke sa tla ya teng e mong a theogele pele go nna a gona motho ya nkutlwelang botlhoko empa re kopana le Jesu a utlwela monana botlhoko o tsebile Jesu gobane a rona mathata Jesu ya wa tseba go kula ga rona Jesu ya tseba Jesu wa tender monana ka jeno o tla go yena batho ba le teng ba sena taba le monna yona ba sa re letho le monna yona monna ena le batho ba ileng a ba tseba e re ga se ba tswa ka re go letsha ba letsha lena ba kene ba fodile ga ba tswa teng ba tswa ba tsamaya ba sena taba le monna yena ba mo feta tseleng jalo ka motho e ka re ga ba mo tsebe ngwaneso ya rategang letsatsi la ka jeno tshebeletso yena e kopana le nna le wena ba teng batho ba dutseng re leng ra kopana le bona ra ba feta tseleng ba kula ra ba tshepisa gore ga re ka ba ba re ra ba gantle re tla gotla re tla ba etsa ka mogao empa re kopana le monna yena a gona motho gaufi le ena ya motlwelang botlhoko ba teng batswadi ka gara malapa a rona ba feletsweng ke tshepo ba kopane ditlhogo ka jeno ba kula ka kelello mahloko ya bona a mathetse kelellong gobane go kula gona ba shebane le gona ke go maaka go se ba fetotse le kelello tsa bona e kare ke batho ba seng ba sa nagane gantle e kare ke batho ba seng ba sa tsebe kelalo ya bona e se e latlhaile ngwane sentumelele letsatsing la ka jeno re kopana le batho ka ra makešhene a rona re ba kopana le bona re ba feta tsatsi le letsatsi ba tlhoka tshepo ba latlhetswe ke kelalo empa tshebelo tsona ka jeno e re go nna le wena ga re ba tsheetse re seka ba ra ba latlha ga re ba fe lerato re tla re bela gaufi le bona re ba fe lerato re bone gore re ka ba thusa jang o tlwa Jesu ga re go monna yona monna yeso ke a tseba o kutse ka nako e telele ana jale o rata o folana le rona ka jeno ga re ka re bena le mogao go batho bana re ba botse potso ana o rata o fola go kuleng wa gago motlhomongwe go na le mo re ka ba isang teng ra ba kopela.

meja general gone re tlo ba re beledišana le yo mongwe yo motho mongwe o le e le gore yo mongwe wa baeng ba rena e le gore tla ba a fana maele le baswa gona fa le sekhutlhwaneng sela sa rena gome tla re ga e rata fela iri ya bone ya ba e le gore nabile re re gabotse thui re nabile re lokolola tlhogo boledišano ya letšatši la lekgono ye e le gore tla ba re gagaba ka yona lebaka la aora ka moka goba go tlhe go fitlhela ga e tla rata iri ela ya botlhano gome tla re fela metsotso e metlhano go tswela iri ya botlhano ya ba e le gore gatela pele e tla re ga e re se repaga re sa metsotso go tswa iri ya botlhano ya ba e le gore ba le le gore lekgono le ke letšatši la bona matswalo le bona rapile ra babia fa gaufinyana ra balakaletsa matlhatsi le matlhoonono napo gopolo gore nomoro ya rena ya mogala ka fa ke 0751329986 wena e le gore o leka go ka ikgokaganya le rena mo re tlabe re na le go seo re tlabe re boledišana ka sona le wena goba go sengwe le sengwe se e le gore o rata go participatea go sona gona fa lenanongwa la rena la the afternoon check over tseba gore ye ke yona nomoro ya rena ye le gore napile o ka gokagana le rena gabotse thui mo letlakaleng la rena la WhatsApp 0751329986 ke nomoro ya rena ya metlha le matšatši gomme re šomiša yona gore wena o tlo o kgone go kwagala re gokagane le wena gabotse thui go tswa ka fa go 011 the Pulse of Josie.

0: The Pulse of Jovi.
1: Le go pole gore mona go isa fetseng pele gore tlo ba re ya ka mfale mebileng re ya go ka gore ka belo rena ge le miela ya sepetepete ka belo re yeme ka tsela ye joang tsa tsena le go noela ka manta ga ke dumela ga botse gore bontsi ba batho re tswile ka re ga dikantoro re ka re ga difatana ga tsa rena mola bangwe ba salagare ba sa phuta phuta ba pheka yanong ba itukisetsa go tlo tsena tsela ka ge le gore ke nako ela ya sepetepete ke sepetepete ke go fete ke nako ela ya rush hour peak hour ke nako ya chaile hle magagesho yoela re fela re re ka fao mebileng le bolokegeng re tlo tla re ya ka kwa toropong kgolo ya Tshwane re ya go ka gore ka bele rena go sepelega jwang ka Tshwane gape re buse re bele ka fa toropong kgolo ya Johannesburg che ke ditshedimosetse e le gore o tlo dikwa ge le nanego le lentselela gare le kgatlhampana tsatsi na le kgono fela nna re re re a lamogela mo gotlhegotlhe re a lamogela bona botja le ba bangwe ge e le gore ga ba se tsebe ka sealemoya ga ba se tsebe ka the afternoon take over ba botse gore ye ke the afternoon take over ya 011 e tlang ka moka re tle re thaeletseng gomme re tle re faneng tlhatlho maele le tse ka moka ke a ge ke le tsebišitse ke re mo nakong e sa fetseng pelo re tla ba re le gare re tlhatlhana le baswa mo gare ga sekutlwana sela tsa rena sa tlhatlho maele dikeletso go baswa ka moka banaga ya Aforika Borwa Doja Cat ba tla ga botse thibo wena ba re you ride you are not wrong you are right Doja Cat le The Weekend ke bona ba e le gore bana bile botsetsa košana ye bosana ye e le gore e a roropa ka jalo you ride.
0: You are listening to the Afternoon Takeover.

0: batla ga wena ba re you right ke yone napele riša ka kwa kgašong ya ditaba gomme ga jalo re tlo abelwa dintlhakgolo tša ditaba dintlhakgolo ditlhogo dintlhakgolo tša serepagare sa metsotso go itswela e rinyela ya boraro ka yena edi boy edi makidela jale sešute se ya lemoeng sa gago ka ge e le gore ga jalo re napele re foša tša dithapa ka kwa kantorong ya tša ditaba gore batle ba re nyetlele gannyane gore ka be le gore na tšatši na lekgono ka be e le gore bjano di foka di ya kae ka fanageng ya Aforika Borwa ka ge e le gore tšatši le lengwe le na le meragelo ya lona letšatši ka letšatši go na le tše re tla di kwang re le maAforika re le setšhaba re le batheletše re le batho ba e le gore ka nnete re tloga re tlhoka yona tshedimošo re napele di ya ka kantorong ya ditaba gomme ga jale di napele di a latela nako ya rena e re metsotso ke seripagare sa metsotso go itswela e rengela ya boraro 30 minutes after the hour 15 the one of our 011 the pulse of Josie
1: 011 radio news
2: tse itlhomeng pele goreng ena re tla utlwa golwanyane ka nyewe ya Shadracks Beer mona mo e leng gore leqwetha la motlatsi wa mokomišenara wa seponisa se ya ntseng a emisitswe mosebetsing Shadracks Beer le re monghadi M ke yena ya lokelang go qoswa ka kgwebisano e seng molaong ya batho re tla boela re utlwa gape-gape ka banna ba bararo ba fumanweng ba le molato wa ditlolo tse a banang le merafo e seng melaong mme ba tlholetswe dilemo tse 20 tšhankaneng Lefapha la mebila kwa mona Gauteng le shebile tshutshumetso ya pula e matla le dikgola hodima mebila mabone a sepetepete le dipalangwang tsa setšhaba tsena le tse ding o tla di fumana ha hora e kopa
1: 011 radio news Connecting Josie to the globe, one stream at a time.
3: From San Antonio, Texas.
4: From New Jersey, the U.S.
1: More than just radio. Online. Online. Online. Online. Online.
5: Translation.

0: setso maele go ba sona moka go mese se direga manta ga go fitlhela bohlano ge rata fela se ripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of Jozi
1: a re nabile re tsene ka ona mogoka re ga tlhatlhodikeletso maele go baswa ka moka re tlo lebelela gore na ka bela gore na ke maele re tla ba rebele channeleng tsa tsena le gono go tla go abelana tlhatlhodikeletso maele go baswa ka ge le gore lenanego le ke lenanego le e le gore le lebeletse wena motho moso motho mogolo mmapapa boti sesi batho ka moka fale fela se se kutlwana se ke se kutlwana se e le gore nabile re tlhatlha bona baswa ba rena gotlhegotlhegotlhegotlhe mo e le gore ka bela gore ba gona e ka bela gore moso ka gare ga tsa kgwebo e ka bela gore moso ka gare ga dithuto e ka bela gore wena moso o dira sengwe kapa sefe se e le gore tshwaragana le sona jwale fa ke mo e le gore tla bo humana tlhatlho dikeletso maele go tse ka moka tse e le gore tla bo o di diragatsa re mmogo gona fa gone afternoon take over ya 011 nako ya rena re metsotse ke masomebedi seswai fela re ikela mola ering ela ya motivation ke ena nomane ke leina la kosa motivation re tlapile go raloka yona ka jalo re lekakaraga sekutlwana sa tlhatlho

bile ka gopola batho ba bantsinyana ba fela ba bolela ba re go na le bagare ba bangwe ba re bona ba ithatela fela di-gangster, ga ba nyake motho fela-fela ba ibatlela di-gangster. So ke sona se e leng sa diragala gangster loving ke lena la coach e leng gore e fetsa go raloka ga jalo. Gopola gore ga jalo nako ya rena re ishafaleka kwa kantorong kgolo ya ditaba mo e le gore tla ba re humana ditaba ka botlalo tša iri ya bone ka yena Eddie Boy Eddie Makidela, ge e rata fela iri yela ya bone ka leleme la Sesotho. Moraga fa ya ba le rona pele bjale re tlo go thenkgolela tlhogo poledišano ya letšatši la lehono ye e leng gore togang ya ka rena banna ka dijase nna le wena gore tle re kgone go bolela gabotse thwi.

0: ya eh ke ile ka re ka mo ke kwa nka gona e tla ka gona go tsana ye eh no bile go popotsa se se wenyana fa eh o bole gore re tjwa mafelelong a beke eh gona le batho ba ba ndi ba sa swarege mo mafelelong a beke eh be ba sa swarege ke go botsa nnete bangwe sa le ba ba bona la mafelelo ge ba ya moshomong ka la bohlano jwale eh jwale le khono le khono jwale ke nna kwela ya forgiveness eh motho jwale ke nna kwa gore jwale di a molaela jwale gore a boele ka gae ga go sana gore eh a ka boela mo tswang gona mafelong a beke a ka boela boipsinong dilo di wetse jwale di wetse stele di wetse maemong a tsona jwale ke nako ya gore jwale yela e le gore sala tlogile ka la botlhano go seng a ya moshomong o tshwanetse gore a no fitlha gae fela senotlolo sa gage sa go tsena ka lapeng ke forgiveness ntshwareleng tlhe bathong ntshwareletlhe bathong tse dintsi re tla di bona ka morago mara fela se e le gore tshwanetse gore a se dire fela ke go gopela tshwarelo forgiveness ke mantaga ke mo e le gore go diragala dilo tse dintsinyana fela fela ga se dilo tse e le gore napile ra di tlhotlheletsa a go napile go ne o tsamaiwa fela ntle le go laela ka gae gore ba tsebe gore ka bale gore na mo e le gore gona o bolokegile goba ga wa bolokega jalo ga se tse e le gore napile re a se thabela ge wena nako le nako o phela gore ntshwareleng ntshwareleng a sake ke bona ba e le gore nape ne ba go fele košana ye bosanabosana e le gore fetsa go roropa ka gare ga wilese right now ba tla bona ba re forgiveness re ntse re le mmogo gona fa go 011 the pulse of Joseph le go pole gore bjane lenanego la rena jwa lenapele le tsena ka gare ga karolo ya bobedi ya lenanego ge e napele e rata four jwale re tlabe re tsena ka gare ga karolo ya rena ya bobedi ya lenanego le ga e sale le thakogile ka iriela ya boraro renapele re ipatametsa gaufi le kantorogolo ya ditaba go tla go tlobalelwa ditaba ka botlalo tsa iri ya bone jwale wena se shute dula gaufi le sealemoya sa gago o tle o kgone go kwa gore kabelo rena di šišitse jwang di fetogile di itlakae tšatšing la lekgono moragonyana fa be re tabogetse ka kwa gola tshwane metropolis department mo e le gore be re boledišana le bo constable baloi ba re napile ba re sedimoša ba re bontšha gore kabelo rena ka kwa tshwane ka kwa gola pretoria na go sepelega jwang tšatšing la lekgono gomme mo nakong e sa fetseng pelo gape re tlo buša re be ka fa toropongkgolo ya johannesburg mo e le gore tla ba re kopana le superintendent xolane mfihlo le yena o tlabe a re fa tshedimošo update ka tšaaka mo johannesburg gore kabe le gore na ge e le ditsela tšaaka fa mebila ya maphefo yona e kabe le gore na e eme ka boemo jo bo jwang go sepelega jwang tšatšing la lekgono re fela re re go lena ka mehla le matšatši ka fao mebeleng re re a ke re lateleng melao ya tsela ka šedi ye ntšintšintšintši e makatšang gape re se lebale le molawana ola wa following distance ga e be ona the golden rule tšatši ka tšatši ka ge e le gore nnete kore e ya magagešo ke nako yela ya traffic ke nako yela ya sephetephete bjalo re se felelaneng dipelo ka ge e le gore ka moka ga rena re rata go bona re fihlile gae re bolokegile re ya ka kantorong ya ditaba ga jalo Eddie Boy o šetša a le komana madula ba pele
1: ena ke tshebeletso ya 011 Radio the Pulse of Josie ditaba tsa gore ena dibelwa ke Eddie Magidela momamedi dumela tse e tlhomeng pele re tla utlwa ka Shadrack Sibiya re tla boela re utlwa gape ka batlodi ba merafo ba a tlhotsweng dilemo tse 20 go fetafeta moo re tla shebana le moruo tsena le tse ding ka moramona le khotla la masrata la Randburg le tswetse pele ka jeno ka letsatsi la boraro la nyewe ya kopo ya bail ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa Sponisa ya emisitsweng mosebetsing Lieutenant General Sibiya le qwethela Sibiya e leng Amanda Nell le boleletse le khotla hore monna ya bitswang Monghadi M ke ena ya neng a lokela go qoswa ka kgobisano e seng molaong ka batho e seng Sibiya Sibiya o tobane le qoso tse e kenyeletsang peto kgobisano e seng molaong ka batho ha mmoho le qoso ya ho hohela le ho susumeletsa ngwana ya dilemo di le 16 ka tsa thobalano ho boetse ho ekeditswe qoso e nngwe e amanang le ho tlola molao wa taolo ya dibetsa leqwetha la hae le hanne hore Sibiya o kile a kenyeletsa kgobisanong e seng molaong ka batho le re diketso tseo a reng di amana le monghadi M ke tsona tselokelang ho sejwa ka tlasa qoso eo le gotla le boetse le utlwile hore ngwanana ya qoswang ya qosang sibia ka peto hothwe o ne a sa tsebe setse halang ka nako ya ketsahalo eo e bolelwang etsahetse ho feta feta moo sena se ile sa hlaha nakong eo leqwetha la sibia le botsang mohlanka wa seponisa Sergeant Ndlovu dipotso Ndlovu ke mofuputsi wa nyewe ena ho ya ka dipotso tse botsitsweng lekgotleng ngwanana eo ho thwe o ile a nwa jwala mme qetellong a lahlehelwa ke kelello leqwetha le pheakgang ya hore boemo boo bo lokela ho nahanwa ha ho shejwa diqoso tse qosang sibia tshebetso ya kopo ya beili e ntse e tswela pele re fetela ka profensing ya Limpopo le gotla la streke la Polokwane le ahloletse banna ba bararo ba neng ba sebetsa merafong e seng molaong dilemo tse 20 tshankaneng e mong le mong banna bao ke Tshepo Mashaba, Antonio Gombane le Kwena Selatole ba fumanwe ba le molato wa ditlolo tse amanang le merafo e seng molaong ho akaretsa le ho ba le diminerale tsa bohlokwa le ho sebetsa merafong ntle le tumello e hlokahalang Gombane eo e leng moahi wa Zimbabwe o boetse o ahlolelwa dikgwedi tse tsheletseng tshankaneng ka lebaka la ho tlola molao wa bojaki kahlolo eo ya kgwedi tse tsheletseng e tla tsamaya ka nako e le nngwe le kahlolo ya hae ya dilemo tse 20 bolaodi ba naha ba botšhutšhisi e leng NPA bo amohetse kahlolo ena re hatela pele ha re sheba ka kona komana ka Gauteng lefapha la mebila le dipalangwang le re le shebile ka hloko tshutshumetso ya pula e matla hodima mebila le ditshebeletso tsa dipalangwang profensing pula e ntseng e tswela pele e ekeditse kotsi ya dikgohola metsi a emeng mebileng le tshenyo ya dikarolo tse ding tsa marandrang a mebila ho boetse ho na le dingongoreho tsa hore ka mabone a sephethephethe mabone a diterata le ditshebeletso tsa dipalangwang tsa setšhaba ha sebetse MEC ya mebila dipalangwang a kwano mona a Gauteng a ke di bone di a letlabela o laetse mafapha le ditheo tse amehang hore di matlafatse tlhokomelo le karabelo dihlopha tsa tlhokomelo di beilwe di le malala a laotswe ho sebetsana le dikgoka tshenyo ya mebila mathata a tsamaiso ya metsi le dikotsi tse ding tse bakwang ke maemo a lehodimo bakganni ba eletswa ho fokotsa lebelo ho siya sebaka se lekaneng pakeng tsa dikoloi le ho qoba ho feta dibakeng tse tletseng metsi ha le bone la sephethephethe le sa sebetse bakganni ba lokela ho atamela mateano ka hloko e kgolo mme ba nke mateano ao jwalo ka ho se sebetse ha mabone a sephethephethe lefapha le boetse le tseba ka mabone a diterata tse sa sebetseng tse tseleng ya R24 le tse ding tse etsaetseng ka hare ho profensi athe bora kontraka ba ntse ba lokela ho lokisa mabone dibakeng tse amaileng ho boetse ho buisana le ba tsamaisi ba Gautrain mabapi le tshutshumetso ya maemo ana a lehodimo ditshebeletsong tsa diterene bapalami ba eletswa ho latela ditsebiso tsa semmuso tsa Gautrain mabapi le tieho kapa diphetoho ditshebeletsong tsa bona tsena e ne le ditaba tsena tsa hora re tla kopana hape nakong e latelang.

0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
1: Recommended. Ke masego ke lena la kojana le robera lo ka ga jwalo recommended gona fa go 011 the pulse of Jose. Re fetse go boledishana le wena ga jwalo mo ile gore ka belo re gona ga jwalo ye le gore belela ka yona jantjana le khono re di beletse boneni ka pa bo andi ka pa bathushi ba ka fa le malapeng ke re ge go shetse go hlagile garuru ka gare ga lelapa wena o le neni wena o le andi o le gona ka fa gae na ke se sefetse le rona ka se dira na ke karolo e feng le re ka ira loka mo gare ga batho ba babedi ba ile gore bana pile ba gare ba gagautana bana pile ba lwa go busy ba ishana go di mo lefase jwale rata go tseba go kwa go wena gore ka bele gore na wena o le anti wa ka fa o gae ke eng se le gore tshwanetse re se dire ge o ka khumana ile gore o ka gare ga seemo se se jwale ka seo beng mošomo ba gago shiba bana pile ba hlabana bana pile ba lwa mo pele ga bana gona pile go ishana go di mo lefase jwale wena o gona ka fa ke eng se le gore wena o ka se dira na o ka emelela go me wa ba tsheo ba fase wa boledishana le bona go ba o ka no phuta matsogo ba lela wa re che ga dinya ke nna che jwale ke rata go tseba gore maikutlo gao e ka ba le gore ke a mafeng wena motheletsi wa 011 re botse gona fa nomoro ya rena mo letlakaleng la rena la WhatsApp mo nomoro ya 0751329986 gore re tle re ke gore ka ba le gore na go sa sa se jwala ka se ge se ka hlaga mo wena o shumang gona ge le gore wena o mothushi wa ka lapeng o nene o andi sa hlaga re kgone go tseba gore na wena o kgone go tseba gore na o ka dira eng ka tlhatlo ye le gore tla ba ihumana fa rata go tseba ka ge le gore se se ya diragala ka nnete tšatši ka tšatši diphapano di gona ka malapeng ke fa o felang we kwa go thiwa go na le sele ba reng ke GPV e le gore na pele ya galemelwa tšatši ka tšatši gore a re emišeng ka seo jwale humane le gore o ka gare ga lelapa le le gore šoma go lona gomme nako le nako wa bona man man aa ba tseana ka bogale ga gona selo se se bose ka fa gare ga lelapa jwale na wena o tla no homola fela tšatši ka tšatši o bona dilo tse jwale ka tše di direga goba o tshwanetse gore o no emelela o tšee karolo o raloke role ye e kgolo ye maatla gare ga batho ba e le gore ke beng mošomo ba gago goba o tšhaba go ba boledisa ka lebaka la gore ba go lefela goba o tšhaba gore na ba tla ro tšea lehlakori ha re bolele re ko na 0751329986 re tlo e fologa ge rata fela e rela ya bone ga jwale re santsana re ropa ka yona re ya ka mabenkeleng e tla re ge re boa e ba le gore na pele re gatela pele nna le wena mo e le gore ka bole gore gona ka moka batho ba e le gore ba re file theletso tšatši la lekgono nna ke lerolela mengatse ke re yeita ola re napile re kwa re le bose re kwa re le maatla ka theletso ya lena 011 the pulse of Josie.
2: Looking for professional printing and branding services? Safetel is your trusted partner for high quality, affordable, and creative solutions like corporate t-shirts, wall banners, gazebos, company flags, and much more. Whether you're promoting your business or personalizing gifts, Safetel

0: 011 Radio News.
1: Etse itlomempelo horeng ena re tla utlwa holwanyane ka nyewe ya Shadrack's Beer mona mo le ile ngore le qwethala motlatsi wa mo commissioner wa Sponisa se ya ntseng a emitswe mosebetsing Shadrack's Beer le re monghadi M ke yena ya lokelang ho qoswa ka kgobisano e seng molaong ya batho. Ke tla boela rutlwa hape hape ka banna ba bararo ba fumanweng ba le molato wa ditlolo tse abanang le merafo e seng melaong mme ba tloletswe dilemo tse 20 tjhankaneng. Lefapha la mebila kona mona Gauteng le shebile tshutshumetso ya pula e matla le dikgohola hodima mebila mabone a sephetephete le dipalangwang tsa setšhaba. Tsena le tse ding o tla di fumana ha hora e kopa
0: 011 Radio News.

0: 011 Radio.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi. Ditaba tsa ho raena di balwa ke Eddie Magidela, momamedi dumela. Tse tlhomeng pele re tla utlwa ka Shadrack Sibiya, re tla boela re utlwa hape ka batlodi ba merafo ba ahlotsweng dilemo tse 20. Ho feta moo, re tla shebana le moruo. Tsena le tse ding ka mora mona. Lekgotla la Maserata la Randburg le tswetse pele ka jeno ka letsatsi la boraro la nyewe ya kopo ya beili ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa seponisa ya emisitsweng mosebetsing Lieutenant General Sibiya. Leqwetha la Sibiya e leng Amanda Nell le boleletse lekgotla hore monna ya bitswang Monghadi M ke ena ya neng a lokela ho qoswa ka kgobisano e seng molaong ka batho e seng Sibiya. Sibiya o tobane le qoso tse kenyeletsang peto, kgobisano e seng molaong ka batho hammoho le qoso ya ho hohela le ho susumeletsa ngwana ya dilemo di 16 ka tsa thobalano. Ho boetse ho ekeditswe qoso e nngwe e amanang le ho tlola molao wa taolo ya dibetsa. Leqwetha la hae le hanne hore Sibiya o kile a kenya letsoho kgobisanong e seng molaong ka batho. Le re diketso tseo a reng di amana le Monghadi M ke tsona tse lokelang ho sejwa ka tlasa qoso eo. Lekgotla le boetse le utlwile hore ngwanana ya qoswang ya qosang Sibiya ka peto ho thwe o ne a sa tsebe se etsahalang ka nako ya ketsahalo eo e bolelwang e etsahetse. Ho feta moo, sena se ile sa hlaha nakong eo leqwetha la Sibiya le botsang mohlanka wa seponisa Sergeant Ndlovu dipotso. Ndlovu ke mofuputsi wa nyewe ena. Ho ya ka dipotso tse botsitsweng lekgotleng, ngwanana eo ho thwe o ile a nwa jwala mme qetellong a lahlehelwa ke kelello. Leqwetha le pheha kgang ya hore boemo boo bo lokela ho nahanwa ha ho shejwa diqoso tse qosang Sibiya. Tshebetso ya kopo ya beili e ntse e tswela pele. Re fetela ka profinsing ya Limpopo. Lekgotla la Streke la Polokwane le ahloletse banna ba bararo ba neng ba sebetsa merafong e seng molaong dilemo tse 20 tjhankaneng e mong le e mong. Banna bao ke Tshepo Mashaba, Antonio Gombane le Kwena Selatole. Ba fumanwe ba le molato wa ditlolo tse amanang le merafo e seng molaong, ho akaretsa le ho ba le diminerale tsa bohlokwa le ho sebetsa merafong ntle le tumello e hlokahalang. Gombane eo e leng moahi wa Zimbabwe o boetse o ahlolelwa dikgwedi tse 6 tjhankaneng ka lebaka la ho tlola molao wa bojaki. Kahlolo eo ya kgwedi tse 6 e tla tsamaya ka nako e le nngwe le kahlolo ya hae ya dilemo tse 20. Bolaodi ba naha ba botjhutjhisi e leng NPA bo amohetse kahlolo ena. Re hatela pele. Ha re sheba ka kona ka mana ka Gauteng, lefapha la mebila le dipalangwang le re le shebile ka hloko tshutshumetso ya pula e matla hodima mebila le ditshebeletso tsa dipalangwang profensing. Pula e ntseng e tswela pele e ekeditse kotsi ya dikgohola, metsi a emeng mebileng le tshenyo ya dikarolo tse ding tsa marangrang a mebila. Ho boetse ho na le dingongoreho tsa hore ka mabone a sephethephethe, mabone a diterata le ditshebeletso tsa dipalangwang tsa setjhaba ha sebetse. MEC ya mebila dipalangwang a kwano mona a Gauteng a Kidibone dia le tlabela o laetse mafapha le ditheo tse amehang hore di matlafatse tlhokomelo le karabelo. Dihlopha tsa tlhokomelo di beilwe di le malala a laotswe ho sebetsana le dikgoka, tshenyo ya mebila, mathata a tsamaiso ya metsi le dikotsi tse di ntse bakwang ke maemo a lehodimo. Bakganni ba eletswa ho fokotsa lebelo, ho siya sebaka se lekaneng pakeng tsa dikoloi le ho qoba ho feta dibakeng tse tletseng metsi. Ha le bone la sephethephethe le sa sebetse, bakganni ba lokela ho atamela mateano ka hloko e kgolo mme ba nke mateano ao jwalo ka ho se sebetse ha mabone a sephethephethe. Lefapha le boetse le tseba ka mabone a diterata tse sa sebetseng tse tseleng ya R24 le tse ding tse etsahetseng ka hare ho profensi. ate bora kontraka ba ntse ba lokela ho lokisa mabone dibakeng tse amaileng. Ho boetse ho buisana le ba tsamaisi ba Gautrain mabapi le tshutshumetso ya maemo ana a lehodimo ditshebeletsong tsa ditereni. Bapalami ba eletswa ho latela ditsebiso tsa semmuso tsa Gautrain mabapi le tieho kapa diphetoho ditshebeletsong tsa bona. Tsena e ne le ditaba tsena tsa hora, re tla kopana hape nakong e latelang.

0: 101 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi. Ditaba tsa ho raena di balwa ke Eddie Magidela. Momamedi dumela. Tse tlhomeng pele re tla utlwa ka Shadrack Sibiya. Re tla boela re utlwa hape ka batlodi ba merafo ba ahlotsweng dilemo tse 20. Ho feta feta moo re tla shebana le moruo. Tsena le tse ding ka mora mona. Le khotla la Masrata la Randburg le tswetse pele ga jeno ka letsatsi la boraro la nyewe ya kopo ya bail ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa Sponisa ya emisitsweng mosebetsing Lieutenant General Sibiya. Le qwetha la Sibiya e leng Amanda Nell le boleletse le khotla hore monna ya bitswang Monghadi M ke ena ya neng a lokela ho qoswa ka kgobisano e seng molaong ka batho e seng Sibiya. Sibiya o tobane le qoso tse kenyeletsang peto, kgwebisano e seng molaong ka batho, ha mmoho le qoso ya ho hohela le ho susumeletsa ngwana ya dilemo di 16 ka tsa thobalano. Ho boetse ho ekeditswe qoso e nngwe e amanang le ho tlola molao wa taolo ya dibetsa. Leqwetha la hae le hanne hore Sibiya o kile a kenyeletswa kgwebisanong e seng molaong ka batho. Le re diketso tseo a reng di amana le Monghadi M ke tsona tse lokelang ho sejwa ka tlasa qoso eo. Lekgotla le boetse le utlwile hore ngwanana ya qoswang Sibiya ka peto ho thwe o ne a sa tsebe se etsahalang ka nako ya ketsahalo eo e bolelwang e etsahetse. Ho feta feta moo, sena se ile sa hlaha nakong eo leqwetha la Sibiya le botsang mohlanka wa Sponisa Sergeant Ndlovu dipotso. Ndlovu ke mofuputsi wa nyewe ena. Ho ya ka dipotso tse botsitsweng lekgotleng, ngwanana eo ho thwe o ile a nwa jwala mme qetellong a lahlehelwa ke kelello. Leqwetha le pheha kgang ya hore boemo boo bo lokela ho nahanwa ha ho shejwa diqoso tse qosang Sibiya. Tshebetso ya kopo ya beili e ntse e tswela pele. Re fetela ka profinsing ya Limpopo. Lekgotla la Streke la Polokwane le ahloletse banna ba bararo ba neng ba sebetsa merafong e seng molaong dilemo tse 20 tjhankaneng e mong le e mong. Banna bao ke Tshepo Mashaba, Antonio Gombane le Kwena Selatole. Ba fumanwe ba le molato wa ditlolo tse amanang le merafo e seng molaong, ho akaretsa le ho ba le diminerale tsa bohlokwa le ho sebetsa merafong ntle le tumello e hlokahalang. Gombane eo e leng moahi wa Zimbabwe o boetse o ahlolelwa dikgwedi tse 6 tjhankaneng ka lebaka la ho tlola molao wa bojaki. Kahlolo eo ya kgwedi tse 6 e tla tsamaya ka nako e le nngwe le kahlolo ya hae ya dilemo tse 20. Bolaodi ba naha ba botjhutjhisi e leng NPA bo amohetse kahlolo ena. Re hatela pele. Ha re sheba ka kona ka mana ka Gauteng, lefapha la mebila le dipalangwang le re le shebile ka hloko tshutshumetso ya pula e matla hodima mebila le ditshebeletso tsa dipalangwang profensing. Pula e ntseng e tswela pele e ekeditse kotsi ya dikgohola, metsi a emeng mebileng le tshenyo ya dikarolo tse ding tsa marangrang a mebila. Ho boetse ho na le dingongoreho tsa hore ka mabone a sephethephethe, mabone a diterata le ditshebeletso tsa dipalangwang tsa setjhaba ha sebetse. MEC ya mebila dipalangwang a kwano mona a Gauteng a ke di bone di a letlabela, o laetse mafapha le ditheo tse amehang hore di matlafatse tlhokomelo le karabelo. Dihlopha tsa tlhokomelo di beilwe di le malala a laotswe ho sebetsana le dikgoka, tshenyo ya mebila, mathata a tsamaiso ya metsi le dikotsi tse ding tse bakwang ke maemo a lehodimo. Bakganni ba eletswa ho fokotsa lebelo, ho siya sebaka se lekaneng pakeng tsa dikoloi le ho qoba ho feta dibakeng tse tletseng metsi. Ha le bone la sephethephethe le sa sebetse, bakganni ba lokela ho atamela mateano ka hloko e kgolo, mme ba nke mateano ao jwalo ka ho se sebetse ha mabone a sephethephethe. Lefapha le boetse le tseba ka mabone a diterata tse sa sebetseng tse tseleng ya R24 le tse ding tse etsahetseng ka hare ho profensi. ate bora kontraka ba ntse ba lokela ho lokisa mabone dibakeng tse amaileng. Ho boetse ho buisana le ba tsamaisi ba Gautrain mabapi le tshutshumetso ya maemo ana a lehodimo ditshebeletsong tsa diterene. Bapalami ba eletswa ho latela ditsebiso tsa semmuso tsa Gautrain mabapi le tieho kapa diphetoho ditshebeletsong tsa bona. Tsena e ne le ditaba tsena tsa hora, re tla kopana hape nakong e latelang.